0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei, amdum te kainanga, mūli e tala hau anga ia, ko whanongo nongo mai, ko whanong nong.
2: Whanong ke he.
1: Am tolu ke he, leo taongo hata tolu PMN Niue, se ai loa foki au, ke liu ke fasia ki atu e tau whakai loa anga, tunga ia ki Wellingtoni. Mo ham tolu atau whakahoroanga, mo e matua ham tolu ko folo pahetongia ke la te mom tuli te mom tua ke wa tu ke tala no mo e fe ki si amata mo fitongia ki a mo te manga ho ha ke ke ke li ki te manga ho he a ho ne fa tal ho ka ha ka wo no no ne tra ne ne li wo no no fu e to ka ina si kuri kuri si long te mena ka tu tu pu mai ka mo ha ye ko ho ko mai te manga ho ke te ma ve he tu ai a mo wa ki he a fe fne ki a nono fam tolu mo e monuina a to lidi to tolu ke fele veia ke he fahi tapu ka hau
3: faka wela he ko fa no no mai mata mata kai nanga ta ko pisinga da mang fawa kai a hai ko hoku mai mori te ta manga ke ta ma veha ta tolu ka to lidi ke fele veia fahi tapu ka hau ko maua ni movika tapu ka hau ka a ora vaka fakala teo ha ko Amna ke tehma tōru a tātaki tāke hakoa te whanaunga ki niwe ke kai tō ta maunga mai tō niu tupu mo te hingoa whuke nei mō te tōru i nei i New Zealand ka e pese ia na nofu mai malolo i hau e whahalo tō tōru ki au

Aia, awa sele women moe o lealo longo ia ono la ki mua fluala hai e whanoh nongi tau kupu hi. Lealo longo ia moe kofi, ukulele moe ki tāne whakaonga ei loa kaha koe taufia ni uhua e lealo longo ia kai tō lai fulu fluala ka liwa tau tulu ki tua. Moe mana manatu ki tau tupuna moe tau halau tulu a tau kakano ni tō hia i tau lealo longo pi hia moe a koe whai, whai anga hau mahuinga ka, ne tausia i lero longo ia ki mga halaia. Moi, koe hei hua i puhala ka hane whai tohi a ki lau turi tolo longo koe. Tohi hifu kai tau kūpu si mana mana tu po ke whakaonga, whakaveanga ki lata mui tau lo longo. Ai loa ka, kai tola he fulu fuloala. Ha tau tola tau tula ma tukabu singa hongo fulu ma whai do minuti ne toi ke tātono e matahola valu. Ka tātono matahola valu ka ha tau tola tau wala tala tutupu mai he motu koniwe. Mai Mokatano Puliosi, o sia koe tau valatala whakapakosi pote mai a Hale Mokalei, mai tau valatala whakaputuputu e whama viliamu mai he motu nai koni silani mai atu Pasifika. Haia koe hato tolo taki taki ko whama viliamu, a mamnakia ia ke tuku whenonga, tuke motu koni we he au whaiumu, ke kai e lope mai peka, Moi tau unga kō, moi tau seleki, moi tau lihenga, moi tau kaloama. Linga koe mga aho nai ke oe tau unga ke whamuri muri ke oa maua e ama ke koi. Kai hadau tōru whamuri mole whakalahi atu ma tau matakai nanga koe hadau tōru whakaholoanga whahi malu lo sino. Moi hadau tōru pulotu nosi ko lona kumitau ko whakaholo atu ke whahi tapu ka hau. Aia whamuri mole atu ke he whakaholoanga i hadau tōru ke lātai me whahi tapu nei. Kai mautali mai koe tau hadau tōru atau mo matua whiwhine tuko ua ko Tina O'Halloran. Mai he maanga kua lofi, mo ia ko vai te lau, vai te lau kumitau. Ko lau e tau matua whiwhine ni wene, ko a mo e tau fofo, tau whakamai longa mai patu iki, ko siale ke tolu aki, hanga wia ke he tau King's Honours Award ke mama he ahu ini afi. A ia, si amamnaki mai ke whanonga nongo ke he halaua tau whakatutalaanga, matu whine ko Tina O'Halloran ka osia i tau walatala tutupu, mo e hata tolu matu whine ko nena vai a kumitau ka hawha o he mole matahola hiva. Kai kamanako mtoro ke tātu e lolo taha lelo longo vilo mai ki numela telefoni nā kai volu seo. Nā kai lima tolu taha. Po ke text mai ki numela mobile lima tolu taha. Po ke email mai ke matola email hila pmniwe@pmn.co.nz. Po ke matutaki mai ke matola fofonga pepa koi pmniwe. Tolahi e fia moi matalahi ki hato tūla tō matakai nanga tuko ia ko Tina O'Halloran mō nana vai kumitau. Kai mga ahu nei manako ki tātu e lelo lungu nei ke lā taime hato tūla tō whānau. Kwa hoku tō e tō tūlu ki he lotonga he tau. Kwa hoku fōke tō tūlu ki he mga hala makalili. Aia mau tāri ki o ke whakatau e tau lupo vela ke ta mai ke tuku ke he ke pakatua ke amanaki ka ke mafana ko ka mohi po ke ua makaliri pitaki lahi to kaina ka e ko fai a umu ke ngo ka e ko chimney e fra palo e ui to ka ko umu ka e ko umu a ko e to la ko ko ia la ko fa ka mafana fali Kai hana i a whisi ki uila mai lelo longu. Tā atu ki e whakawhiawhia ki am tōru mo atu ki he hadau tōru a tau matakai nā ne whanongonongo mai Amelika, Vila Soni. Whaka alofala hi atu ki a koi ne vaitu mai whanongonongo mai. Pia fō ki e tau ui whamunuina ha mau tōru e pia meni ue. Ki a lātai mai hawa tam tāne kua whakausia i tau whakakoanga mai kua graduate mai he aungatu ko lunga. Ia hana i lelo longu ki a lātai mo mtūru i Amelika. Koe pia meni ue anai. Thank you.

0: Vitaki ha ya ki ki lo ha e puhala ni ko mai ki ko ki hu mai ki lo to ha mata ko ya ki lang batai a kama na mana ta ko ki ha wa mu wi fra ko fuki o hai fa lo de mama tua bo ki to ta nga ta he ha wa mang fa wa ni fra ho ho ho ko ki fra tu mo ha wa to nga hua ki to fai fra ko pro fe ni do do mena ka fina to ko ki ai ko ha ya lo to lu ya
1: Oi, ko na la la he mai na mau tolu a vita he vaga tu i mua ke kori. Me lo lango. He iki iki si la la he o mau tolu si tau se tonga hoa ia. Ha ko ki se kai ko matoha mau tolu ko malama hesi. Ko e patu fai anga lai ma haki a yesu ko mna faha. Ho ange to pa alangi hagi niwe ko e masi e matoha ia ke lolongo moi kori ke fere whaka fere veia mo whaka ma vehi he tau pārang so ke ngā hoha mau tōru aia kai whaka hakai ma tō whini o maunga tau whaini whailo ke kori moi lolongo si oa mau tōru he au fitu si whaka hakai ma tō aia mau tōru ke whaka matala Aia, koe pihia e tau mena hako nei loa ka hako to mama tua ni. Si hau moe au ki nei, si whewea mo langi ta fuke, ni whewea e tau se tau mahua, si pihia matua ia, hau ke lau matai. Si whanau nau hu e pe kau ia. Ai u kaka hako vitai to mama tua e, he whakatoka i tau mahua. Si koe mui nona taua ki he tau tua ia ko whita e hala he whoa. Se ko mna mawehe ma tua ia ki a mautoru, mawehe ta matua ua ia, whaka ako e wanga hau ni ue, ua nimo, whaka ako e wanga hau ni ue. Ko e mna ene malolo ai a mautoru he whaka ako.
0: E tō lahi mita ki ke iloa ka hana haia e koe munui na kai tamaka nofa e tape matua mo e ka whanongo nongo fuki mai ngā hua whalataha mo e whalua tau matakai nanga. Sti ka manamanata koe hakoa no whai mga hakoa koe he nofu mai he motu nei ko New Zealand mo e no ono tu tū toko longa ha tu tū la tu whanau ni kua a whanau mo e tu tupu hake he motu nei ko he ngua whalua tu puhala ni kua lata ia tu tūlu ni mo e wanga hau ke langmatai whalua tu mga whawa. Hata tū ke motu nei.
1: Oi whakatū tāla, mitaki ka pere, ka pere kuto tamai hiki. Mitaki ka pere. Si, poi ke pere lima, po ke tuhi tuhi, kuna whawhenga nā e tau te tau tam, haka he mōni hiki hiki e ke tuhi tuhi. Kako la kaka whelea ni, la lohi tau tam, si kua whakatoka e au e wangau ni wei ke whakarako loto, ke whakarako whanau, ke whakarako whanau, ke mo utongo hua. Koe mna ia ne a i loa e do tam haku, ke wangau ni wei. Ka i loilo e whanau haku, he tau se tau genealogy, mo e tau tala whaka ni wei. Myths and legends. Aia. Hi e au e. The Myths and Legends. Ka ela vai tangata ia ke illustrate. Se kua tuhi au e te Wangahau Niwi handbook. Mo e tau lolongo. Se kua leo e tau lolongo ha, ki maua ta tangata. Kua whakaako e oi tau tama ha, ki lolongo. Ka kua mungu tau tama ha. Ka kua loto ki maua ta tangata. Tangata lahi. Ke lolongo si tuku he CD, ke uta he tau whaiaonga, ke whakaaonga. Kua mau e pepa he tuhi, kai ai la print out ia. Koe ta aonga hako ia ni tau se ke toka mai mga whakaonga ka hane whanga hua mou. Kai ai la tama e au ki tua, kwa tala te e au ki ei.
0: He fia fia lahi ka eke ki moa ha e tau koloa ia, ke tok

0: koe tō mena tausau mwe whakalofa. Nā kai tausau mwe tō mena koe mōa pēne, kai whakau e oe turo ke tau whānau he māngane kuto nere, ako tausau lo tōru e whakadidi whāngai ke lata mwe matua whakasanga nei. Tunga ni he loa e tau tōru, toko longa mwe iam tōru nei loao, he nofu atu he māngane i tani tēn. Si whakau e moi kau e ki hatua ha ko tau whakalofa ni mōa iau ko tokorunga pia e kotofanga ia ko tau seo maina kau e lai
1: e tungana ia fōki wha mahana matur ke iloa kai ko nana vai ha ko koe matua ni whae le veki ki hata tūra to whanau ni wha watu ai ki Dunedin tala hau mai la ma vai koe hoko whiwhia koe ke nof ke maanga ma mau ia kai toko loin to tangatu wha whiwhia ke no nof ke o kalana.
0: A whakau e ke he huhu. A koe tau whanau e vaheva. Hoa koe mena whanau ki Amerika Samoa, tutuila. Si hau mga iau ki o kalana, ta mai he tau matua uncle mai auntie hako i o kalana. Whanawiko mui o ka lana fia fia e maewa. Lewe nof, ai fi mena ni hiki maina. Lewa fihi tau e nof i o ka lana. Osu mui a hifu mai ki Kalasius. Hifu mai whanong ki Kalasius. E maewa ke tau lof hako. Ua e tau kes hako i Kalasius. Suka taha te kua mori atu. Taha ngai a ni ko maro palata. Ai a i Kalasius. Nofu hi ka wai ia maina. Ai loa koe whihi mahina. Si hifu mai ki nei. Koe hifu mai hako ke maanga nei. Ha koe ako ako sa moa ni mahani mau i onihanga. E tapi onihanga. Si mahani mau i onihanga. So ke mahani anga ia o ni o wiko kai mahani ngai ani. Whi matu takea ke ke tau telefoni. Hifu mai mga iau. Si loa mga Koe hifu mai ako kalisios. Si he ane mga iau. Wai, he fo mai la, ui na kwa ke hau, ke he ruru he tamaloa. Ia, kwa he tau se whaka niwe, toko longa tau niwe ni mwe whakako he university moia, kai mua te toko longa ke he Knox College. Tau o a kwa ako whakako, a kwa ako si hau niau. Hau au ke he ruru ia. Pehe mai he tala, o se he ruru. Se pēhe mai tale e matua whakawhikau ia ki au. Vai, you're getting old. You need to do something for yourself. Si enrolo e pato au ki Knox College. Hake ni au uta ia, haku ia ka haku whaim. Si whanu ni au tolonga tau niwe, tolonga tau Pacific. Māma i au ki tu tala e whaka niwe, māma ki tu tala whaka Samoa. Kai tahe mena ukalai vungau parangi. Ai la māma mita ki hai tu vungau parangi hako di moia. Si tau se ni he matua au, he ako ako ia. Tau longa fukitau niwe i Knox, ni lang matayo. Tau matua fukafikau, ni lang matayo. Ki di moia. Kai ukalai ka, ai fanu si hiki brandatu hako. Ai aonga. A young Enox, a latamo. Si fano ke aung of kaku fi aunga. Ka tahe men. Aim takila he tu mwau pala ni hak. Ka ila ke ngayan yau ma main he moya e fano ki ko ma an learly. Si fano si fkako of kaku he mwau. E mena koi certificate of Pacific Early Childhood. Si mwua mwui fka me longa i hak. Ho hoko manapa. Meni tupu, liwa whanwoke, whakako. Manatu behe tala he taha whayanga palengau. You know all the language in Pasathika. You need to go and learn English. Si whanau nawa ia mga ia whakako whayanga whoke, moa whakalo pep, si moa iau. Whanamu iau kuminga hua kakoe. Mongoia he manga he nofo hi nai, a oka lahi e tō ngā hua ke fua ke he pārangi ke he tangata Pasifika. Oka lahi. Koe mōia, longa lahi tō pārangi nei ai oka lahi ke fua ke ngā hua. Pesa ni whai lau pepa ka e fua ke ngā hua.

0: ai e mataku pisinga kwa hoko mai tuai tamu ngaho ki tau mawehe atua i au. Whikau ilahi maha ki kia mtolu. Mua atu kia koima nena vai, pia foki kia Tina O'Halloran ko lau e tau matakai nanga niwe, ne ko mou e tau fofou koe. Tau whakamai longa mai he patuiki ke ko siale ke tolu aki, the King's Honours Awards. E la tei mai ahu ni a fi. Si tō lahi ma ta lahi mai fia fia. Koe am tōla ka pisinga nei, lei tō ala le mali e tō lolo kine ki mōtu pā vihi ko ma vehe atu ai nei. No no wha am tōlu mai munu ina i a fia fi.
1: You're now listening to PM Niue. Pūni pūni
2: ko hoko tō tōlu ki ai. Whaui ki hea tō tōlu a kaunga hua ni ka mata mai he hala tōlu mō fia fi. Si hokai mōni ki hala ngō fūlu. Kwa hau teo ki langmatai hato tōlu ta mawhini ko tōu kwa iti hoko mai ia. Ke he pūli pūnei, ka e tuku atu e ta whakalofalahi ki a ia. Whau e fōki ki a lolo ku whakausi me wala iha tau tōru. Tō te e au e whakahala ni ke whakausi mai hala ue mōpi pōngi ko luana whala nisi pīne ne kua matutaki atu, wanga hau atu mo e whakalofa atu ki mu tōru ne whakanongo mai. Ke hata tōru a lea taongo koe PMN ni we. Hai nei whalolongo mai ke he tātu ke whakawhia whia whamawhana mai ha mu tōru.

0: ai e te olea te tōku pro nong ki he pūripo nei te olea fukuala te olea maho fufi ke whakmawhana mai hata tōru a tau pro nongo ke he hata tōla leo taonga koe PMN Niwe koe mga ho nei tō whakatoka atu e taha whakatū talanga mai he matanga hua matua mkoina ne kua tause he matakau takatakai mō ana. Ne tause tau whakatutalanga nei mō e tau tupuna ni weno nofo i Nisilani, ka mata he tau afe ua afe ua ua. Ke whakakise manatu ke he halotora tau mōi. A manaki ke whakatoka atu taha e tala. He fōu he whahi tapu nei, ke he ha tautoro a whakaholoanga, nei ke PMN Niwe. Koe whakatū tala anga
1: he tapu nei, moe to PMN
0: matua koe Harry Jackson.
2: Ko he ngoa aku, ko Harry Thomas Jackson. Ko he ngoa tū hia ia. Ko he aku e tau mamatua. Ko whaarena, ko he whini niwe. Ko Joseph Jackson, ko e pārangi hau i Britannia. Se ko e tau tāma ne whanau e laua, tau ono. Ko e tāma whakamua, ko se aile leki. Tāma ke uaaki, ko Joseph. Tāma ke tōru aki, ko Robert. Tāma ke whaaki, ko e mai ke tāna mō tōru ia. Ko Margaret Eleanor Jackson. Hifu mai mō ia, ko Fleshi, Frederick Jackson, Kelly Maki, se osi e moia hako fuma taha e tau, he whanau a Fleshi to whanau au. Se ko he ngoa hako i a tungan ladeo, Harry Thomas Jackson. Ne tupu hake au i ha kupu, se nofu au ma hako e tau mamatua, ka iloi au. Ne ai lewe ki he matofi fine hako au he mga hone linga tāpani whakaniwe. Si ange ia ke he anti hana ko pua moka. Me nofo ia me fuakau ia, mo e tau se ia au, mo he tau manausi. Si lahi hake au mo ia ke li me tau, i loi au. Na whaafafe ia au ta ke tau ana ke langa puro, langa tamana pia. E uta me tau mana kai, ke whangai aki. Ni no no foi ni moia si o mai ki ai kaina si no foi au e po moka mo e faka le hele e mato iau si hoko ke li me tau ke fano he aonga si uta ke he au he mato iau la he mo moko hako mo i uta ke he ai uta te ke tau mato hi ki mo li hako o leo tu mo mahele moka ko leo tu ko dungane ni e whaarena Ai fia fia e matua pārangi hako he tala mai he lofu hako mo whua mui. Pe he, ko e hiki ki o e tamaguri. Kai hiki ni ka, nofo nao. Kai whakale hele me he tau matua hiki au. Nofo au ia laua, mo e whakaako mo e donga hua ke kehi, ke hoko ke donga hua vau, si hoko ke whai hoana. Si nofo i fo au ia laua, a te hoko ke he, mga ahone lahi a iau mo ia, si whai hoana. Ua furu tau hako. Si whai hoana ke tamasi whine ni he ngoa ko e viena a pasione. No no whai ma ua mai hako da ua. Lahi e kapsinga he no no whai e whi mga ha ne la tau ai po ke amu e ua ia. Si hako mo ia ke tau ua a whi ua si o mai a ma ua ke ne. O mai hako tau ketore ke hako e mata. Si o mai a ma ua tau ua a whi ua. Nō nofo i nei, si nō nofo, si nō nofo, hoko mō ia ke tau ue awhi hongo furu, si māsi ai he ako a toko ua. Si nofo nāu mō e he ako a tama, mō e whingona, o via mō nia. Lahi e mitake ha mau tōrua, nō nofo anga e nō nofo ai, leweke lau au. Kā koi loa fōki te ka haa, ko motua dei ka hamen. No i loa e tau toru, ko e mena whetuko furu ne tau le dalhaua i hea tua i loa tuto i tau puke mo ui i ta ngā tau mwe furu furola, ka hoko ke moa le whetuko furu pe he mai, mo ui me mamahi. ai whakatika I au. Haka mana motua I te utanga tausi me tō whanotolona fōki. Kākane mau I e hau ana haku. Kore liu hake na mau ki ni ue. Uātu ne motu. E nonofo he haku alangona. Haku e mena ne ai liu hake au. Ke nofo mohoi. Kwa ai mana kou ke whai hau ana fōki ma toko ua he mana e. I loe mua ka hau e hoana fuhu, kwa viha siya ki te whanau mo e hoana tui. Si ai I hanga hanga mitau kei tau mongui. No fua I nga upi hia. Mwea mamanau ki ku ingo e whakalofa hea tua, tunga e, pe hiu ngu fuma waru, ke hea aho, hongu fuma fitu, ma hina se petama tau nei. Si ka mata mo hui e hiu ngu fuma hiwa. A muna kia ku ingo e whakalofa hea tua, ke fua ke me ka au ke hoko ke siyau ka hai tau tau. Whinau tō iaonga I tō asteo. Koe tō whai iaonga. Koe pangaho puri pungi. O atu mua ke morning talk. In group. Tuki tō whiha ka ake talahau I tō tala tuai. Pehe ka hai tō tala ka once upon a time. There's a person she is far no more. Ka whanau taka e whai iaonga ka whanau anong. Ka kano nika mga hau Britannia. O mai mua ki whare. Koe tau whakakoanga mahu inga o mai koe nu ngela ka mathematic. Masi masi ke lea e mese ka he uka. Si ozi mo ia tau tau the library book. Si mai mo ia e tohi ia ke ta mai ke tau tau he tāme ka ina he homework. Tau liwa puki pungi ke tau tau. Pihi e ni e timetable. E ka mata e ua ke hoko e hongu fumaua. Si tau tau ni mo ia. Koe masima te kerea haia. A koe ailo e koe timetable hao ni atu ke ke whakaako. He seva koe he mohe to e mohofia. Whakau ta koe te whana ke huo mai mō tofu. Koe mō tofu koe a kau tupu e whahitua e aonga. Se tamai tu koe ke whahi aki. E whahi aki na kita. Kae koe lori kai whakatu whono e tau whai aonga ke ilo ilo. Ka koe haka mui. Ka whinua tau ki ka ina. Tau ne au ka hai tau tohi, si mohe, si mohe nā tau taha, ai fi mohe a ka wahai a ka hai e tau mamatua, mohe ni ka hai pūtu. Si koe mohe ni ka hai mongo ia, ka hai whakaako whakamua, ka ka whoru mga hawa sewa te si mau e fuhi mongo ia, whinat. O si mongo ia whakaako, koe mena koe ai fi high school wahai a, koe primary ni, si whakaako ni mongo ia ke hoko ke standard four, Koe hokone mgoia ka mali me tau. Si frausi. Whanu de kahake ka ina he mgoia. Si monui nao, ai whinga hua la he whakato whanu wahi ka whanga hua ke tau tangata. Si monui nao, whanu oge ni ka ina, whakako he matu hako ke tō tāro, tō fūsi, tō muna pia ki mara. Si iloa peheko whai ngā hua tai e aonga, koe ngā hua kā muta. Si apply au si moua. Si whanu ngā hua mgoia moelika, Si osi mōia kwa lewa, si hauna e lika ki nei kai nofu au. Si aime e ke au ke mou e punga hua e lika, a koe ka kano, koe tase tau, ai la ua fumataha. Si whenange e tau kese ako mōia ngā hua maua, tōra e mahu inga e tau whakakoanga hana. Si osi mōia, uina, aia a Joseph Jackson ke hivu ke fua mōni he public work. Ti hii fua ia, hii me mawhao hii fura nofi a lufi. Oji mo ia, ngā hua I au, si ui ina fuki au, ke hii fua ke ngā hua kā muta I a lufi. Si hii fua au, me maua e tangata fua au, ke hii kui ngā hua aku, o liu kini, koe taha tangata ni he maanga. Hii fua mo ia me ngā hua ke whahe ngā hua tāwhare, si koe ngā hua aku, koe taha e hākua kau. Koe tō tangata mai awa sere, mo tamo kau tonga. Nē lewe ki au, ke ngā hua e tā whare. Koe waha ia, koe mana aifi machines, aifi somera, aifi, koe tamo kroosi, taha ke osi, inusila ke tause, ke tau whare. Si ngā hua aini mō ia, e tause, lauku lima, si mene, tause profile, ke tause foundation, si whinaenga e mō ia mekroro. Koe ovasia, koe tangata hai, koe au, tōtai whare. Si whenaenga mō ia te hao, wāre. O kāo kai uru hāko. Si pēo he langi ai, ko e tausi ko mo tolu ko do Afrika. Ngawa ba tolu hai ono ko e kawa kawa he ngahua kai, kai vale. Si behea mongoya, u te ngahua hau, hau ki ngahua, hake nao ki kaina. Hake ki kaina mongoya no fo tola he monoina. Tolo o se to maanga ki alufi. O hifo vaka mua he ao ua, ta alanga to fare ke no no foi he tapu inga tiene manga mo e tama section ke no no foi mo e long tapu he na ia ka e tapu mo e to akwako o se lisi poa he mahina a kusto se o hifu mo e ke ta hife poa se ke ta he e poa mo ma to kua de ai maa mai au he waha whakamua ka e loe o whakamui ko e motu pouri poa ke motu pouri Koe motu po ui, koe tupu e ne uti ki Peritania, ki to tunga, ki te whesiau, kama na umo i Peritania, LMS. Si, wewehe ua mo ia, si ohi ua mo ia, ke kumi, ko hoi e maanga ni mua he lahe tupi, te poa. Si, wha kaimango. Kaimango, ke kakano, foi tupi fufu, ki ta moi he mga hoia, ke ka pehe mo ia arofi, pehe arofi, fihe afe. Nofo na haa kupu mo ia, tau maha ni ala tolu, si nofo ni mo ia ko hoko ke mga haa kupu, la lafo ni mo ia, taha mena ke mua le tupi ia, ke mua. Si uta mo ia, home, ke whakamatala, e tau poa. Si ko mautolu, te whanau aonga, mana te au, Nga hupu ke fōrēni. Fōrēni mai utu kō. Si o mai mō ia, si tu tū o mō tūru. Ka e whei ngai tapu. Si tahe la longa mō tūru. Whawhina e ngai a vesi vihi a lufi. E whai aonga ke whakaako mai tau la longa mō tūru to a sea. Ke la longa he aho ia. Si whamahani fōke tau whāna upa uli iwa ia. Tu tūri la ini jo o tau moto te tama a lufi mai tama a kupu. Aia. E tau mele tu tū wa ia. Oki moia, oi vea haro tu aia. O moia ki tamana whakawhiawhia mo drua. Ko e tamana whakawhiawhia, ko e lisi poro mamafa, ko e toho to ua, ko e lisi poro sea, longa lai dau mena, ko e hoko ke langa, langa taupakitua ka hai lau whakamua. Mua do e pūnga hua i hākupu, koe pūnga hua leo leo. Si muna do e, kua lāta dei. Ka taha e mena, muna muna do, haka muna aifia fia la sini, ka haka hae, strike, ka hae eo, whaka, pe ea, show example o koe, ki do tangata diwe, ano whai tangata ko strike, e tali mai. Si beo e, lāta ni me fua ia, hake o mua ia, si dawe ka ira, si toi au e tohi, Lenga taka kufu mataha mau tolu i hakubu ni apply. Si fifiri ni lau tolu toko ua, taha koe whaiaonga, ko Stain Lewis, ko ia koe whaiaonga, ilo ilo si mintake seno hana, koe kautau fuki. Ka ko au, koe planta. Si aho ia ni hui mabaua ke interview, koe tikitaki leo leo ni muhe vale hi hakua mui, penga hua whaere lako friend. Si interview e patu, si be, koe tau interview e a mua, tau mua mua e tohi atu, he komisina, he uata. Mona tau komisina, lisi de application ako kia taat. Ake nga o ai tua ha, hoko mua ea ke he uata putaange, kua mua doi e unga hua. Si fia fia la hiau, hifu mai e unga hua, kua au ne tama, ne... Nā tose boi he tau leo leo whakamua, koe tau matua ai whakaako. Si lahe ngā hua haako, mā toho waka, koe ia koe sātini whakarehe leo wa ia, mā e rangamatai whakalahi au koe, ai anō anō ki tau tungi haako nā tose, ka e lahe ana, ka e pehe mana to haako. E, koe matua e, koe matua kau tau fuki, liu ma he tau. Mā mā e ni whakarilifura hi au koe ia. Si oti mō i a toho, Kua oke oke kua mase tai, ka mga hoi e ne ka tofa i au ke hukui. Si whai whanau au, tuone talade au, ha fano fo mua o ke fisi tau no taha no foi fara ko fisi fara ko lo ke he lo mo e tau fingerprint kai tolo he hang hang kere fano he mo fara pa to ke tau fara pa te pe ko tuki do e fale e taha pa ko si uta he ko o ke toka toka taha i ka vie ke le veki ka oro tolo ke kumi e tangata te tau te ngahu ia a longo ne ma to u ka ma to ta ai mo ha ne u ka ma mo do ka mo ha ko ta ha mo ha ni fa ka ko ha fo ki ne si no fo ia mo ia si o ko ha ke ka u ka e a mo e ta ta ne ne mo mo fa e ko e nga hu fo ki ha ko ia mo go ia e no fo ia ko e ko nga hu a ha nga o to ke he ta u fingerprint e qualify ko e parang le tiki taka mau tolu ke parang Britania na nofo ngai a fishi mwoi e pule a Britania. Si rongalahi, o atu mwoi ke lau Kala Bay, mwanda kau da toka South Pacific High School, University, ke whakaako whana. Fua wosu te mwana ia, kai mwana mwana tuna au ka hake whakamororo ke ngahua. E, osi mo ia mo to ko ua no nofo e ka via, whanau nga hua ka pō, ke wasi pō, be, koe te whakakoanga o si ia. Osi mo ia, si boa ia o e whakakoanga mitaki, o he aonga. To ko ua tama na uru ne o moi whakaka mo tūru, e he aonga. Si lahe whakakoanga, ka matamata fuki, si monuina e tau ka matamata hako ka ha. Liu hake mo e, tala me taki ki ni we ka ha, si haia, lahi maha ki fia fia mo e whakati whono, si li wai au katawhai tau ono fu maono, hau ki nei, hifu ki transom, no fo e whanua ia. Koe whanua ia, koe whanua he tau riku, te tau reo reo mo ami, he mga ho ia. Ka ei ka iau, mo tau riku, hako rank, hako ka hako sātini he hau ka, si whanau ka he ami me. O mo oia ma Sardin Beach. Ko e Sardin Beach, ko ia koe te ngāta a tausi e self defense. Si mga taha ini ma tako ua, ne whakaako ia koe self defense. Ha ka ngahua reo reo, ka ngahua uka. Si tōra he masamati karea e pārangi a whae whakaako ka e ukua kine e uruha. Pe e mana toa kuna pia ni ka ha. A to liu ha keo. Te liu hake au he mga hoia, patako ua, si promote un goi whakati whoro ni ue ke senior sardin. Si nga hua ai au mo fia fia he mga hoia, he motu, o maua ai e tau mena longa ke langmatai anga he tau tangata, si langa ua ne masmas kerea au he nga hua reo reo. Ko tangata liku, ko e kona, mau mo fifine a lofi, si he ange ke whai leo leo, kua keiri te e ho ana, si risa tama ki fafu, si mafisi a doge ke maua. Pehe mo e mo ia he mene hoko e au, noko noko kua e gai mtu hala. A whange hala, si a whange au hala mo ia, koe peru e ilunga ni hifo e, ke e uru haku. Kai a ua ni kai whakako a safety film mo tuku ua, si defende ne ua uka ha mo ia, Veli ke kere kere te pehe moe tu koe tala. Ua keri o maleo leo. Pea ui ua keri o ke kukako. Pea ui ua keri o ea. Si uta ke whari pui pui. Aia. Koe masa mata kerea ia. E kere leo leo atu ngahua mtaki ha. Koe ngahua o masa mata kerea. Si ngahua aini ka hama i marolo. O e whakauka ke e whakatu whono. Koe pūre whakamotu ma tako ua. Koe mana whakatūni he pare mia. O ke, ta lila ufta kia mene, zileki mo Terry Mangawa. Koe taha ka koe general, secretary. Si e loke he motu, koe manako, a whakatako ua ke independent. Si lai ngau he motu, o Italia. O hangi tau tangata Afrika, e tau pule tau putu ia ke tu tala, mo e pehe mai, koe mana mitaki ke uta e pule whakamotu, a Italia tau tangata e motu. ko kakano e. Ko e pana ata e nei tau tangata niu e ke moi ki nei. Se ka independent, ko e tunga ta sa moa mena ka tonga. Se a itali e tau tangata. O si mongoia, ko a uka lohe tei ka ha. A iti mai e ke whakatu whono ke, ke approve, ke pule whakamotu. Se o ange mongoia e taha e loea. Queen Inspector, Mahana, ko e loea tokoua. O ange mongoia, si tu tāra mo e whono ke pule, si whawhāna oku e security ka hai tau whono ia. Pē tāra, e roea. E, o ta kai he motu, ke to hear the people's voice, ke langona e leo he tau tangata, ke he taria mo e taria. Si ko au, ko tau whāu mo ia ke tu pia security, ne ke tupu ha mena ka hae he mong ke oi. Si o ta kai e mau tūru he motu, Ko e taha nei leo he tanga tai tai lia lau tolu ke puli whaka ke puli ne independent. Taha ni. Si riu mai mongo ia si tausi, ko e internal self-government, ko mena tausi e loea e, Queen Inspector, Free Association of New Zealand. Mena ia ne mana ko lohi to, no di wei ki ai. E, ke mua e tupe, ke ta mai fe e tupe, he lau he te ni wei. Mua li fuki ni ka e tala. Si ko e kakano e nei ia, Si aho ne, ne whakaukua e tāla e pule whakamotu, oi, furokura. Oi, a ilo yaga, na kisio kase ne kāla e tapakotonga. Kama na hawha e kisio e tama uru. Whanange mo oi ama pasi kāla tā hori. E rāke, tahe pēru i toa. Si pēo, pēo at lāke e, kama na on duty kai pao tōtou, na rāo pēo. No, you're not allowed to go in. Ai atāra ke whanake lot. Se pē, but toka ke whanake lot. Toka ke whanake lot. Pēo, ka whia lot toka ke whanake whanake pui. Yeah. Si pē, nā e tau mena ne pūre whakamotu. Ko e pūre whakamotu e he tau tōru, ko e pūre tau se he loea e nusila. Ai ko e decision he whakatu whono niwe. Hoko au ke paramene ka niwe. Ko rope si mo ia leaders of the government, nei koe paremia. Si la e fia fia ha koe e whakauku ke e ke mo taha e tau common role. E ke pule ni ue, koe common role ke kakano, koe position e tau fuata, ke whakaako ala tūru ke lati me future, ke ngahua ia. Ka ko boua di ka hai mo tūru. Si nofo ia mo ia, whawhia pule ke leo dangata ke he whahinga ua ia. Tungo pe he, loto do dangata ko au i ngutu ko e common war, u te au te muna halau tolu, kako te wotao ta tala ka, se i u te au, se pe he tau tala wha longo ne au. Oi, toka hei da e to lise mo tolu ke wao ka vili. Se ai, ai, ai kempene mo toko ua he, mga hale liwe, se ai liwe o tu. Tungo ni ka hane la deo, ai liwe o tu, kai ai o se panaka whakotofono ke au. Liu ni tu, si liu ni whakatawhono ui me gau. Ke eke au mua o ike whakawhiri. E, whina tau mua ia ike whakawhiri ko e uruha mautoru, ko ne mai ia ko e take tā, e whakawhiri anga. Ma e taha tama sani hei osi, mo ohotau. Si o mai o mau mo ohotau, ke whakaako ki hinei. Whakaako o ke justice te pāna ke practical, ke iloa ka haita puhala. Si ni riu hake mau am ngoi am nga hua. Kata whahe e mu whoro tama. Ai mi taki. Ko au ka tama pōhi. Pōhi ka hawaka ni ue ka hawaka. Ka ko tau tūnu. I loe au au. Si whawhano he tapu. Tua na lada nei. Ko e nofu ni he tapu he matua. Ko e nofu ni ke whakaako ke iloa e kupu e tohi nei launga ki ai, haka puna hui ke whaleaunga tohi ke talhau mona tu e launga ia, kupu ia. Si nofu ai nā mo ia he da ia, ko e waha fuata haku, o horo da fuata, whano nā nofu e kaulolongo, kaulolongo e loa te whale tapu. Ai loa ka ai au, ko e haku ia, ka e mkaukau o ke whane he kaulolongo. Si osi e mwoia, karesia, si osi mwoia do mwoia, si whehanga i lahi au mwoia lotu. Ko hau doa e uru motua a riku ke hinei. Ai whea ko ako. si banako mo i e komisi whakatonu he lotu, ke whanau ke la matai a liku. Whanau mo i e ki liku, whanau whakatau au tika la whetu. Ko e kapisina ha ka la whetu. He na nofo ha maua ka hare bui ne, o muna mau mui whina haku. Si whanau mo i a tōru mahina he nofo ai, si behea mo i a koe koe whakawetau ai a. Na ngaru e ka haifaka o e tau, si pehe o te langi ka pokotoa, o e ke pūre, mo e tau si a kono. Oi, a i tau si mtore ngaru e faka o e tau, kia wai koe ako ako au. Koe e lata te mene he mtore mo e ako ako. Ka pehe e mo e ni ka ha pokotoa na ako i mo ma matua. Koe bohua ne e aho ia ke faka nilifu e aho faka o e tau, koe aho tari mo i. Se tau si lau tore ngaru e lahi. Tufua e au ke tau fua kau i liku, e ngaru e si o si tose non tama wala ka riu do ke fo ke fo ke ka ne ke pe wa ma ita ria yo te yo ko ye ta wala ya si ha ko mo ya ke to mo ye ne ya ko fina ke ta horo ta fea ko horo ta fea ka u mo to si pe yo ko riu fe yo ka ki ka ina ko ai di ha wa ke te ki ta ke ta bo to ru ko ha ta horo tu mo ya horo pe Tākai, pēsini hau au kai, hei whāna koe, ki kaina. Ko singa hau e hai si e whāna e pūrenga, si pehe mo ia pakatoa he tū. Ko koe, ko nofa koe, ke eke moa ko ako i liku. Ui, o pēā si ako mo tako wā. Pēau, whakamani mōre, koe ahe ba nei pūita. Ko ai koe ako ako, ua whaka ngō i mutūru e mutu. Ka namai ka kāko, whaka ako au ki ako ako, e. Ka pehe ni ai pūre, ai pūre e komisi whakatoru. Pūre na riku, kama na whangai ne riku si tū, to tūki ne riku e pōha me tōru pia. Mana tō pehe mo tō kua, mana tō ke whitangaro he tua. Mōri, ko tō tangata e ne wanga hau mai kāo. Si, ohi ni ka hama oia, fua ke mene lau tōru mena whakaharo whakaha ko e tūpe ke au. Si, tamai au mo e tūke uru, si liu a ke ange au. Pēo whakau e lahi. Tōko ngā hoa am tōlu liku ke lāta me tōu ngā hua he e karesia he motu. Ko e mga hane e lahi a iau, si hongo fuma a ringa o mawhi te tau, kura ta paka. Oi, ringa kui dumana e ke nōni e karahi i whakarata wea. Si ura ai nā mō ia, wērongo neau, ah, ko fa kohote si si a ke o motoa ko mai ke ne ulo ke si a ke ka hake mo helo to tangat ko si a ke de si a ke ke ulo to ka ya e tapaka ka ina ka fa no ke va o ai de ulo o si mo ia na fia fia la ia o ke ulo ka o si ka i fa no mo ke ka hi de hui ka e o si mo ia si si a si o si se ma fala ka e no inu ngai de tamakene ai ulo inu tasi si o si mo ia la ganeo Si aino, si paki a mataka ua whanau ke he wharenga ngau, si pehe e taka tā ke au. Tala hau la, koe hā ne mitake e bohi hau, si pehe au koe, koe mitake ni si pehe ka au, inu kāma naka koe, pehe au nau. Inu nau, si tose te mga hane inu e iau, si osi, si ura ta paka naka koe, si pehe au koe hā ne huhu mai koe te mana ua ia, Si pehe take ta hako ta muna iyo des kosio tisis. Ko pehe ka hae to whae whanau mai kau. Ko he ngoe Ross P hau. Ko au mao tako ua he nofo e maanga hako. Ko e ngahua noa iau to ngahua ka muta he repair i to whare ako hako me whare tau. Ai e to tongi. Taha ngahua mao mo rafetu. Mau mau e mau e te whakamaama ne lata me durana he vela. Kai tukuhi whoka. Si pehe mwoi a ka pahitongi, ka pahitongi a ka ae, ke a kwa tutungi a lafitu, ai tutungi au. Si pehe mwoi a pahitongi a kai kui a koe te pi ae, peo, ai kumina tutungi te ngohi atua, ngahua noni, ai ngahua koe mau, ngahua koe mehi ngohi atua. Koe mena nei e ki kautu ai e tau mena. Ka pehe a koe koe malolo hau, no way. Ka pehe a koe, langamatai. Reongi tū mau e tau pōsi tō mohe. Reongi tā mōngui pōngi. Ore ki hatua. Aisi a ki hatua. Pē e tāla e matua. Ko ia nei, ore mai, ai ange e ngata. Ore fua moa, ange fua moa. Sika reongi a koe ke whakamonuina e tau tangata ōsi ni nanonofu i niwe tāli a hatua. Ka keke whewe pēo. E, pēo mutoru. Koe monuri na mai hatua. But you have to do first to look after yourself. To hau e monuri na hi hatua. A whakahiku, ne hau o yau si lockdown ka hau. E ose e lau ka hako. To koe amana ke ka hake liu. Se hea mai a yang e he turana, nau e turana mo tu. Se hea mai ka hake hau. Hau ka hau ka whereveia maua e he uho. Hau mua ia he turana. Se koe mena whakarofo he lotu e ne mai ka hau. Mua pehe tala yang e. Ia, ia, ia, whikita mai au ke mui loa tunga koe. Si pehea to dona, may God bless young Vivian to live long.

0: You're now listening to BMNUE.
1: Ka osi e lolongo neko a tototuru ke whanongo ke he taha a tototuru interview ne kua mai ke ke tause mai e lolo tu tala ia ke he taha matua po ke ko he ingoa hana ko tingi lau Nes, ko ia ka hau ki whakatutala, mui mai ki fuki ki whanono, ki hato hana leo, ki he tō mena, tō manatu hana, kwa tuku mai, ki lata muta tōla ki whanono, ki he hato tōla leo taongo, koe PMN niwe.
2: Koe whakaweni ki he atua malolo kwa Mui ngai e ni moe malolo ngai e seno. Ke mai ki ke asi tau lolongo moe tau se tau ngahua fia fia, whaka fia fia moe. Whakamata lahi poki asi ni e hingo a niwe. Hako tau tūlu ka hako e mututo se kai lahi e leo ha tau tūlu moe tau ngahua hua anga. Ha tau tūlu he mutu nei. Tōla he fia fia he mai ki tūtāle he tau kupenga hela, tunga ni he wangahau mō nei he liti o New FM. E fia fia ni malole he hako mūi a ngai a mwe mai ki ke wangahau he New FM. Yeah. Fia fia au he longone e mahuinga e wangahau niwe ke motu nei. Kwa lewa ne kwa pehe whalua tau mamatua ne kwa mamole atu. Kwa alo alo te e wangahau niwe ke motu nei me tau whanau ne tutupuha ke motu nei. Ka he kisi au. Kwa tunga poka kwa liu tū mai e wangahau niwe. Haka mena fialoto osi a tau tōru. E tau mamatua, mui tau whānau fuki. Ke wangahau ke whakaanga e wangahau niwe a tau tōru. Mui mahani niwe fuki e mutu nei. Ako tau tōru ni kahane i loa e mahani niwe. Na e i whaitangata fuki ne mai ke whakaako. Mai a tau tōru ke mahani niwe. Ko tau niwe ni, si e kisi au he motu nei, la ta fuki nei hako mena, kautu e motu nei hako tau tōru. Kautu e motu nei hako tau mamantua tau tōru. Ni o mai ki New Zealand ke langmatai, ke Asia ke, Asia hake e motu nei. Si tokolong ka a tau tōru, kisi au ni he tau ngahua huang he motu. Ko tau tōru ne tau si tam, ko tau mamantua tau tōru. Ne tau se tau ngahua, ne ngahua e tau ngahua, ne ei fia manako, e tau tangata nuzile ke whakangahua ki ei. Ko tau tōlu ne tau se tau ngahua ia, ko tau tōlu ne, ko tau matua ha tau tōlu, ne asi hake motu nei, se kua lata poki ni, ko mga aho nei ha tau tōlu, ke te tū hake me pehe e, ko tau tōlu ha nei, hako mena, whanau o hi nei mo oli kai, ko e loto ni ue, hi loti e au. Whakaako mai ma tu whiwhine ako, e mahani ni ue, koe whangahau ka ha. Whakataka mai tau mena, ka e mua atu ni ka e tutoutu i tapu. Tēne mai ke o ke whangahau ni ue mue leo mitaki ka ha, e whangahau anga. A koe whakaako mai ma tu whiwhine. Si manato, ka manako e tau whanau, puke tau mamatua fuki, ke ako e whangahau niwe, kumi ke he tohitapu, hei au osi he tohitapu niwe, e tau kupu ne whakaanga, tōra he fuluara, tunga taha kumi ma fuki, kumi a ma fuki, ai ai ai, koe koe taha kupu lau hei, nā kai ma fuki au e hao whakutu whono i a hova. Meaning, hea, i loa fuki ni kaha, tau tōle e kupu ia ma fuki. Si whakaonga, ka e kume mo e kume e he tui. Koe...
0: e full
2: eh lo fa man fa man man akutuma o ke ha ki giniwe mo he misi ni ke ha ki giniwe ka he baina e ko mol e music month ha ni sil pina to ke 531 pia e linga o e fa hita bu ko mol si tutal mo kalo fa la te hinga tutal ha ko e uhu lolong mo imagina music month ha New Zealand si ta kofe au me kaulo long ha ko he mahina ia ko au ni toko ta si ko e au whaiubu nei he fau ke taoni ke lolongo mai tautangata parasitaina he tahe lolongo ha ko he ne ko frata te la pakofe kupenga hil ne hingo ko eta u palestai no ostia tau tu e hingo helo longo ia si to hifo ha feu ke u helo longo ia malo tu ita tanga ne o foli ni ki ke taun i o kalana ni ka ko imagina ko mole to la mita e ki se ka hai i lo e ko mo i lo e mot e ta ma fra mo ha ko a seifu ne ko mo i ta ha ola la hi ke he ta ko lo long ha anu si la ta ko e ola i han ne mo tu ka han hi ngo ke New Zealand Music Hall of Fame ko ia e tangata niu e whakamua ne kua hoko ki ei. Mei loa koe manatu na kei mutolu a Pauli fue mana. Ko ia pukitaha ne se hoko ki he tuanga ia kaha. Kai mole atu ni a iesi e hoko ki ei, kai huku ia sei haana ngā hua. Si hanei kua pei e tama ke he pene
0: whakaui. Kwa whala iat ke te tolu pangi pongi hai a whakaui ko whanono to tolu ki a nis a tingi lau ko mai ki ke hau ki whakawala hana a tamo natu ke lata mui to huu i a ko mai ki ke huu atu mai he hata tolu matakaunga hua ni he PMN ni we ko lolo

0: Pacific people together.
1: Whalawhala hiat ka te tolu pungi pongi ka te o leo iat o tolu kua whanongo mai a ini tu sini ko ia kua lolongo mai longa e iloilo. Hei whalo mongo kara whanongo te tolu ki te tangata ka tutala longa hala tolu te o iloilo kua meke ki whamatala mwe iloa e te o mena. Si whalo mongo whanongo kai ki ai na mōli na kai te mena lo tolu poki ko piko piko te kaha, ko o te mōli si hoko i tu piko piko. Si whakata nau ka whanonongo, ki sia te kaha, ko i te hako i te otala. Si haia, longa e tō ilo ilo, mai he lo longa ia ko mea ke ke whanonongo ta tōki ai. Hanei e tō leo, kua o tō tōru ke whanonongo mai he aonga matua tama i mangele. Halo tōra lo longo, koi puna puna e tō vai lele.

0: You're now listening to PMNUA. Whakawhalinga tuki
1: hata tōra taku pisinga hei tau lehata tōru kua whanongo mai. Mai he pongi pongi nei, ko hako mai te e mga haluana ke mawehe atu. Tuku atu hako ta whakawe lahi ke mutolu ni e whatu mau e ta whanongo mai ki ta tōra leo taongo. Ko e PMN ni we whakawe ke ha mutolu a tau whanongo mai, mai whakawe foki ni ke fa tune in mai ki ha tau tōru a leo taongo. Tuku atu te whakalofa ki mtōru osi ke lata mai whahita punei, kai mua atu ki whakapui pui ha mtōru tau sino, ha kwa hoko mai ki ha tau tōru a makalili. Tō kwa liu tau tōru ki flavia mai he tau tū la whamahani, tapu ka hau, tō liu mai ha tau tōru ka pisinga ko tau ki whiriwia mo tau tōru mai he ana mga hoia mai he ngufuru ki hokaloa.